0: har ma kuma suka mulke wato mulki kasar ta Najeriya har ma suka ba su yancin kansu. Haka gaira da Muktar Haruna Aminu a kashi na farko kenan, insha Allah muku zo kuma za ku je kashi na biyu. Haka aka zace da Muktar Haruna Aminu.
1: Gama sauran mu.
2: To alhamdulillah, sunana dai Muktar Haruna Aminu, wakilin tarihin Arewa.
1: Masha Allah wa Muktar. Muktar ayo kasancewa kai babban kokona a gidan Jona Jafar Lagos mutan da su san ka kana ba mutari. Ayo muna so ka ba mutari shin taya tura suka zo Najeriya? Idan ka kasance kamar shimfiɗa ne kafin mu zo kasar Hausa. Taya suka zo Najeriya a farko?
2: To alhamdulillah, idan kana magana zuwan turawa Najeriya, zaka fara ne da turawan Portugal. Waɗanda su ne waɗanda suka fara zuwa amma sauro kore su, malaria ta kore su, don haka ba su samu dama aiwatar da komai ba, suka tafi. Amma sun san da arziki a wannan wajen, so suna zuwan su arziki ne, sun san akwai arziki a shimfiɗa a ƙasa. To a 1861 shine turawan mulkin mallaka na Ingila suka zo suka kama Lagos. 1861 kenan. To da suka kama Lagos a wannan 1962 bayan shekara ɗaya kenan, sai suka maida ita abin da ake kira colony, wato kamar yankin mulki kenan. Da suka maida ita colony a 1862 shikenan, sai suka ci gaba da kuma bibiyan ya za a yi. To ana haka sai ya kasance akwai kamar abin da ake kira rivalry, akwai maganar rikici a tsakanin Ingila da Faransa da Jamus. To wannan rikicin sai kasance ana rikicin kan iyaka, wanda kuma mun sani cewa yawanci Faransa ita ce tewa Afirka ta yamma nan, ta yi mana katutu, kusan Afirkan ta kama ƙasashe da yawa, Faransa ta fi kowa iba. To a lokacin sai kasance kuma ga Ingila ta zo ta samu Lagos a 1861 kuma har ta maida ita colony a 1862. To wannan rigingimin sai suka kai ga cewa to ya za a yi, sai aka ce to a tafi Germany a je a yi wani abin da ake kira Berlin Conference. Shi kuma an yi shi 1888, wato 1888. To da aka yi Berlin Conference, a nan sai aka samar da wata yarjejeniya wadda ake kira Berlin Treaty. To ita wannan Berlin Treaty ita ce aka yi ta 1888 din nan, 1888 Berlin Treaty. To a wannan ita ce ta faɗi iyakoki, ta faɗi yadda za a yi kamar a raba, wato kamar ikon. To wannan ya sa Ingila, saboda ganin cewa tana da wannan colony a Lagos, to shi ya sa ta samu damar ita aka sa lewa tsallakowa a arewacin Najeriya. Wannan kusan shine abin da ya kawo Ingila a arewacin Najeriya. To a lokacin nan ƙasa ce guda biyu, tunda dole arewa daban, kudu daban. To wannan dalili ya sa wato 1900 daidai, tunda an yi wannan 1888 shekara biyu bayan nan, dole turawan Ingila sai suka yi abin da ake kira Northern Protectorate da Southern Protectorate. Saboda haka ƙasar amana kenan, protectorate. To ƙasar amana ta arewa da ƙasar amana ta kudu, yawwa. To da suka yi wannan, sai kasance a 1906 sai suka ɗauki Lagos colony. Akwai abin da ake kira amalgamation, haɗakan nan da aka yi. To amalgamation ɗin nan an fara ta a 1906, shine aka yi first amalgamation. Wato suka ɗauki Lagos colony suka sa ta a cikin Southern Protectorate, shi ake kira 1906 kenan. Saboda haka sai Lagos colony din nan, yankin mulki na Lagos, sai ya zama yana cikin wannan ƙasar amana, wato Southern Protectorate. Nan kuma Northern Protectorate ƙasar amana ta arewa. To a lokacin nan, daga wannan 1906, tun daga 1900 da suka yi su har zuwa wannan 1906, suna ta fuskantar matsaloli. Sai suka gano, to wannan fa ƙasashen guda biyu, da ƙasar amana ta arewa da ƙasar amana ta kudu, idan ba a zo an haɗe su ba, akwai matsala. Saboda zuwa gaba za a samu matsalar boda da waye. To dalilin wannan kamar abin nan ɗin nasu, sai suka haɗe, suka ce ya kamata a zo a haɗe ƙasar amana ta arewa da ta kudu. Wannan shi ya kawo abin da ake kira Amalgamation of Nigeria.

0: sai aka zo aka yi shi wato kamar alif dari ya faru ne alif dari 1914 a 1914 din nan suka hade wannan kasashe na amana guda biyu wato Southern Protectorate da Northern Protectorate to wannan shine asalin hada Najeriya ta zama shi kuma sunan wato akwai wata jarida wanda ake kira Flora Show wanda daga baya Lugard ya aure ta ita ce ta hada wa Najeriya suna wato Niger area wato Bature ya ce wato yankin kogin Niger kenan yankin kogin Niger Niger area to daga haka aka samu Nigeria daga Niger area din kawai sai aka bayar da shi Nigeria to yadda kasar ta samu suna kenan to idan muka tsallako kuma ga tambayar ka ta magana yadda aka yi suka tsallako arewacin Najeriya to daga nan da ba kamar yadda suka zo mu arewacin Najeriya sun same mu da suturan mu da kayan mu da sarakunan mu saboda haka sun samu masarautu to wannan dalili sai ya sa suka ga to ya za su yi mulki a kasashen arewa to bayan da za su yi tunda sun samu sarauta dole dai a samu yan rikici haka da haka to sai suka dinga zuwa duk inda aka yi maslaha da su to an yi maslaha amma yaki suka sa saboda kuma idan suka je suka kama kasa to duk inda suka kama sai su samu mutanen wajen sai su koyar da su yadda ake bindiga da yadda duk ake abubuwa sun zama kaman mutanen su kenan to da haka suka dinga tahowa kaga kamar lokacin da suka zo sun yi ido a Zaria sosai saboda sun kama zazzau dan ko da za su taho cin Kano 1903 sai daga zazzau suka taho suka zo Kano a lokacin nan da suka zo 1903 suka zo Kano to a wannan lokaci sai suka tara cewa kamar a kofa a rufe tunda garin yana da kofofi kofar kabuga ta nan kofar gafara da da ake cewa kofar Zaria to ta nan suka taho to da suka taho suna zuwa suka same ta a rufe suka yi su bude ta take buduwa sai suka sa igwa suka fasa kofar ma tana nan a gidan tarihi na Kano shi wannan kamar abin nan din wato museum wato na to wannan gidan adana kayan tarihi kofar tana nan inda suka fasa da igwa suka shigo to da suka shigo nan ma suka ci Kano a lokacin kuma da suka ci Kano ma sankin Kanan Alu baya nan ya tafi wajen sankin musulmi a Tairu domin su tafi umra to daga can ma sankin Gobir ya kama shi saboda sun ga dama sun gama da Gobir din ta zama tasu to sai sankin Gobir ya kama shi shi ya danka turawa shi suka kai sarki Alu na kwaja suka ajiye shi to kusan duka suka zo suka dinga cin kasashen nan a hankali a hankali 1903 nan to ina jin har sai da aka tafi da shida a wannan lokaci suna tafiya to a nan suka ci Hadeja daga Hadeja ina jin ita da shida 1906 ta fado lokacin sankin Hadeja Muhammadu da suka zo suka nuna masa cewa sun zo ne yace a ku ne da sanan dan ba za mu yi amana da kowa suka harbe shi da bindiga Allah ya yi abin nan ajalinsa shi ne ake sankin Hadeja mai shahada sankin Hadeja Muhammadu kenan to dai gaba daya basu gama cin Kano ba basu gama cin kasashe ba har wannan shekara ta 1906 inda duk suka kama ko ina a arewacin Najeriya to daga nan kuma ba wai kamawa bane abin da suka tara bayan kama mulkin da suka zo sai suka tara a arewacin Najeriya ba zai yi mai mulki kai tsaye ba saboda mutanen sun saba da al'adunsu sun saba da sarakunansu sun saba da duk wani abu wanda yake nasu dan haka idan muka ce za mu yi mulkin kai tsaye to mulkin kai tsaye ba zai yi ba sai suka yi abin da ake kira indirect rule yawa shine za su yi mulki ta kan sarakuna duk wani abu da za su yi za su bada doka kan sarakuna sannan su kuma sarakuna su sako kasa su yi to wannan yana cikin abin da yasa zaka gane cewa karfin sarauta kenan ta gargajiya a nan arewacin Najeriya da yadda suka kafu turawan ma da suka zo ba su share tsarin ba saboda sun ga lallai mulkin nan ba zai yi ba sai da sarakuna kuma suka saka sarakunan kuma aka samu abin da ake so ta bangaren wannan mulki saboda haka su ne wannan sarakuna wanda ake kira de facto wato wanda kunkuku tana kankashin sanki lalita tana kankashin sanki sannan yawa abin nan kenan lalita tana kankashin sarki kuma kunkuku tana kankashin sa to sune sarakuna de facto wanda aka dinga tafiya aka dinga tafiya aka dinga tafiya har aka zo aka dinga wato kaman sassabe ikon sarakunan har kuma aka zo daga 1979 shine constitution din ma da gaba daya kakkabe su daga cikin kundin tsarin mulki sai yanzu ne dai ake tunanin cewa wannan gwamnatin take tunanin ta dawo da sarakuna kaman a iko kuma ina ganin idan zan dan yi wani tsokaci ma akan nan ina ganin dawo da sarakunan iko zai iya kawo mana kaman misali ya zama maganin matsalolin mu da dama domin akwai matsalar tsaro a ƙasa to amma da Allah zai sa a tsarma wannan sarakuna a cikin tsaron ka'in da na'in to ni na tabbata za a haifi da mai ido me yasa a baya a lokacin tunda sarakunan nan suna da hakimai hakimai suna da gatai gatai suna da masu unguwanni to haka abin yake saukowa masarauta ga tsarin sarki sarki idan wani abu za a yi zai yi ta kan hakimai hakimai za su yi ta kan gatai gatai za su yi ta kan masu unguwa saboda haka kaga wannan tsarin idan za a dawo da shi to ina ganin ko hankali tsaron da insha Allah za a samu sauki saboda a baya mutum kowa kamar idan mai unguwa ne duk abin da mutum ya ga wata gilmayya ko wani abu to zai zo ya samu ya unguwa to fa da ga abu kaza ban yadda da shi ba ah to lallai to sabon ido shi wannan mutumin ya zama wakilin mai unguwa zai sa ido kaga ya kawo to inda a ce office din mai unguwar za a sake karfafa shi kamar yadda yake a baya don Allah ya yarda za mu samu nasarorin abubuwa da dama na'am
1: ah baraka idan zamu tambaye ka muktar tarihi ya nuna cewa lokacin da Turawa suka zo kasashen Afirka sauransu akwai irin su bauta da makamantansu sun bautar da mutane da yawa sun kai su irin kasashen su suna bautar da su su kai su kamar dabbobin arewacin Najeriya sun fuskanci irin wannan ko kuma ya abin yake kasancewa kace sun same su da irin wani tsarin su na mulkin su ya yake dai a batun bauta
0: gaskiya ne magana hankan bauta Turawa da suka zo sun samu wannan bauta din tunda idan muka dauko wannan bauta ai tabbas an yi kuma sun dauki mutane ta ruwa sun kai su kasashen su sun bautar da su dan a yanzu haka zaka ga mai akwai inda zaka ga bakaken da ake cewa ba su da yanci suna fada su ce to lallai lallai a biya bakake diya dalilin an bautar da kakanni wanda kuma gaskiya ne wanda tsarin bautar nan an yi shi dan idan kana akwai wajajen ma da ai yanzu a Silakwaja irin su nan Kano idan ka shiga kasuwar Kurmi akwai inda ake cinikin bayin sosai gashi nan ake daura musu sasari kamar dabbobi duk wannan abin an yi to amma da yake yanzu Allah ya sa kan magiya waye har ma a lokacin aka samu Martin Luther King a America wanda ya dinga kamar wato ya dinga yin campaign akan lallai lallai a daina wannan abubuwa kuma alhamdulillah wannan abubuwa muryoyi da aka dinga amfani da su sun yi tasiri tunda har yanzu zaka ga akwai kamar wariyar launin fata da akan yi ko a kwallon kafa zaka ga yawanci ana wa mutum ihu saboda shi baki ne haka kuma a kasashen su akwai wani abu ma da aka samu a America wanda wani dan sanda suka zo ya zo ya samu baka fata ya danne shi da gwiwa har sai da ya mutu to aka so dai a samu matsala to irin waɗannan abubuwan duk an yi su amma yanzu alhamdulillah bakaken da muka nuna akwai kwakwalwa akwai kwazo a cikin ayyuka duk ya sa Turawan kansu sun daina kallon mutanen Afirka a matsayin bayi
1: a idan zamu tambaye ka kafin ita arewan wato zuwa mu shi musulmi musamman mu jaddidi shi Usman da Bojo daga fada shin kafin wannan tarihin kafin arewan ta zama ta san kanta har ta san tsarin mulki da makamantansu shin kuna tarihi da cewa Turawa sun zo kasar Hausa
0: gaskiya ne Turawa sun zo kasar Hausa kafin ma kamar yadda aka fada din kafin zuwan Shehu Usmanu gaskiya ne a wannan lokacin shine nake fada maka cewa akwai Turawan Portugal sune suka fara zuwa kasar da kuma da suka zo dai abin bai yi yadda suke bukata ba tunda akwai sauro akwai malaria ba san ta ba akwai abubuwa da dama waɗanda suka sa suka koma ko lokacin da ake magana wannan zuwan Turawan ai kafin su zo idan ka zo kasar Kano ba kafin su zo wannan 1903 su kama ai sun turo sun zo zamanin sankin Kano Alu wanda shi kuma sankin Kano Alu ya yi mulkin sa daga shekara ta 1893 zuwa 1894 ya hau mulki lokacin da aka yi basasar Kano kuma shine wanda suka karba dai a hannunsa a 1903 to a wannan tsakanin shekarun sun zo kafin zuwan kama Kano din sun zo suka ce suna nema su asibiti a nan Kano to sanki a lokacin nan dai ya ba su ya yake da suna ya ba su jakuna yace maza maza su bamba kasa su tafi to kaga zuwan su ba wai lokacin da suka zo da yaki bane a'a sun zazzo kuma har sun zo suna neman su zo su samu gindin zama to kuma dai an samu matsaloli da su in dan ka dauki kaman wannan ya take da suna Nasarawa Keffi kaga akwai danya Musa shi danya Musa kaga a wannan lokacin shi ma Bature Captain Malone Baturen Ingila ya so ya muzanta sankin shi kuma magaji Keffi ya kashe shi kashe Bature yasa ya gudo a Kano ya zo ya samu mafaka dan kuma sankin ya tafi aikin haji shi ma magaji Keffi ya taho Kano ba su dai kama su ba to kaga duk wannan tarihi ne wanda yake nuna lallai Turawa sun zo ƙasar Hausa tun kafin wannan lokaci da suka zo suka yi wannan al'amari
1: a kace lokacin da suka zo ƙasar Najeriya akwai arziki shin wani arziki suka samu arewacin nan
2: ta masar mu barkanmu da dawa da hirin mu da kasance ciki da Muktar Haruna Aminu a matsayin tarihi daga jihar Kano wanda duk wani mai kallon wato Arewa 24 zai ga Muktar Haruna matsayin tarihi wanda ya mana bayani dala-dala akan zuwan tura mulkin mallaka wato kasar mu Najeriya a cikin wato kasancewa ana bukukuwan cika Najeriya shekara 66 da samu yanci daga tura mulkin mallaka haka kujire tarihi yadda Turawa suka fara zuwa har ma suka zo suka shigo arewacin Najeriya da irin tsarin mulkin su da suka kawo wannan kashi na farko kenan kamar na faɗa a mako mai zuwa kashi na biyu kuma kashi na karshe haka kuna da lokaci da kuɗin dufa a bakin ku kafin mu shiga kuma a shirin mu na gaba shi ma a cikin shirin mu mai ta akan me tallafin man fetur ya tallafin man fetur ne yake inda wasu ke gani kamar a dawo da shi wasu kada kar a dawo da shi to shi mai kansa ma mai tallafin man fetur din tare da Umar Muhammad Lamin daga shi ma masan tare daga jihar Kano wanda zai fayyace mana kan me wannan tallafi na man fetur amfaninsa da kuma illolinsa ga al'ummar Najeriya haka kafin mu shiga shirin namu akan tallafin na man fetur daga bakin mai fashin bakin kuna da nan a lokaci kaɗan da za ku tufa albarkacin baci ko aka wani shirin muka gabatar na zuwa tura mulkin mallaka ƙasar Najeriya nan ba dai akwai doshi muna da 08100130349 zama mai taka kamar haka 08100130349 za ku kira sannan kuma a cikin wani namba za ku turo da saƙonni ko a WhatsApp ko kuma kira mu a WhatsApp a wannan namba dai za ku kira da hanyar tarfo sannan kuma za ku turo saƙonninku ta WhatsApp a cikin wannan namba kamar da bayyana 08100130349 ko ta radio Radio Najaf FM 107.7 hello hello
3: assalamu alaikum
2: alaikum salamu tilla da mu kitare
3: hi professor yaya barka da
2: aiki a barka zuwa Alhaji Sale barka da zuwa masha Allah
3: gaskiya wato kai zai kamo da Najaf FM makaranta
2: masha Allah Masha Allah.
3: Ne kawai abu guda da na so a ce wannan eh professor ya dan kara mana kike.
2: Na'am.
3: Na so ya gaya mana dura wannan da suka fara zaman Lagos.
2: Ina jin kana Sale. Alhaji Sale ya dauko bayani kuma wata sa ta kabe. Alhaji Sale da fatan zaka kira mu baya ya dauko bayani mai muhimmanci wanda yake so ya gaya mana amma kuma na ura ta kabe. Fatan zaka kira mu bayani mun bida ku da yaushe 08100130349 08100130349 sai mu ji da gare ku hello hello hello
3: assalamu alaikum
2: alaikum salamu tilla barka zuwa kin dan getare
3: alhaji bala ne
2: alhaji bala me zaka ci a takeice a kawunan tarihi na zuwan tura mulkin mallaka
3: gaskiya ba kai Allah ya saka mu da alheri
2: amin ya alhaji sale alhaji sale muna godiya
3: Allah ya biya
2: amin ya Allah muna godiya alhaji sale muna godiya alhaji sale mai sarar mu kinan a ku daushe daga anguwar wato a gege yake godiya ki radio na jafan ɗari da bida ɗaya ko hello hello
3: assalamu
2: alaikum da muke tare
3: dogo na gare
2: dogo na gare mu daga an rage sautin radio naka dogo muna jin ka na ci ta kai aka wannan zuwan tura mulkin mallaka ne da suka bautar da iyaye da kakannin mu
3: eh to mallan ya ha gaskiya mun ji dadin karin bayanin da aka mana game da zuwan zuwa arewa
2: masha Allah muna godiya A Doguna garage bola kenan. Hello Doguna jinka. Hello Doguna fatan da ka bura da minti dan daga kira guda ɗaya da shi kuma za mu shiga bayani akan me ya tallafin man fetur. Me kuma alfanun sa kuma illolin sa ga mutanen kasa. Hello. Hello da fatan kai ma za ka kira mu baya. Kuma bidiyo muna da kuma da fada masu babban waya za ku yi turo da sakonin ku ta WhatsApp masu amfani da manhaja ta WhatsApp kenan a cikin wannan namba 08100130034 za ku kira sannan kuma za ku yi turo da sakonin ku ta WhatsApp kan me za ku ce akan wannan hira da muke da Dr. Haruna Aminu akan zuwan tura mulkin mallaka a ƙasar Najeriya. Hello. Hello.
4: Hello.
2: Barka da muke tare.
4: Barka ne wala ya mun
2: lafiya dan waki magana
4: Suleiman daga BI
2: Suleiman daga Victoria Almilakci a takeice akan alhamdulillah Suleiman milakci a takeice
4: wallahi Allah kai zuwa ci kawai fatan alkai
2: to muna godiya Suleiman muna godiya bai sarar miki masha Allah bai sarar miki da daga Victoria Island yake to ya kira ne ba don ku dume mi kage sosa gidirjo na Niger FM 102.7 muna godiya Suleiman daga BI hello mai kira daga ƙarshe hello hello alaikum salam tilla da muke tare Alukusan ana jinka waki magana
4: Shafiu dan jigare ga nan bari
2: A Shafiu barka zo bilakci a takeice zamu shiga shiri na gaba A Shafiu kamar da zaka batan zaka bira ba ina ga laurin ta mutuna da tangarda daka shiri na gaba shine me tallafin man fetur shi ma shiri ne nan mai mita inda zaku yi tana ina ga shekara daya ko biyu suka gabata mun gabatar da shiri kace ce ana tawa cece ku akan tallafin man fetur a dawo da shi ko kar a dawo da shi an dawo da shi ba a dawo da shi ba me ma tallafin man fetur nan tukunna da kuma bayanansa da kuma amfaninsa da kuma illolinsa ga mutanen ƙasa. Hello hello hello
5: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam tilla da muke magana
5: sunana Joy ina kira da Jaibeda
2: Joy
5: ina da
2: kasuwa to
5: da sura sura suka zo Kano da sarki Ali ya kore shi ta yaya suka gina asibiti a Ghana
2: wannan tura wanda suka fara zuwa ne da ƙarshe asura sun samu shigo da farko an ki su amma daga ba kuma sun samu nasarar shigo a arewacin Najeriya da farko ne wannan da fatan Joy ta fahimta kamar da tura sun fara zuwa a farko da suka zo an ki su ne a farko kamar da Alu din ya ki su ya kyamuta saboda ya ce bai amince amma daga ba kuma turan sun fara samu zuwa arewacin Najeriya har ma suka kafa makarantu suka fa asibitoci wannan turawa ne dan ba mu tare ne asalin farkon zuwan su ne da fatan Joy kin fahimci wannan tare a takeice naka za mu shiga bayani na biyu akan me tallafin man fetur abin da ya danganci tallafi na man fetur daka aka sace da Umar Muhammad Lamin daga ma wato mai shari'a kan al'amuran yau da kullun daga jihar Kano aka sace da Umar Muhammad Lamin to barka da zuwa Umar Muhammad Lamin shin a takeice mai ake nufi da shi wannan cire tallafi ko kuma subsidy da ake tabbato a kansa
6: to shi dai subsidy abinda ake nufi da subsidy shine wani tallafi ne da gwamnati take yi akan harkar man fetur a Najeriya akwai tallafuffuka da dama da gwamnati take yi